Mungu. Na hapa tunasema ni Mungu mpele. Ndio maana angani tuko imara. Na tumethibiti kwa nehema. Judy Kanjudi. Kunduguru wa Katoloni. How are you? Kana Sami. Kedhaeni. Bia Mwandu Konsulata Mwende na Ziana ni William Umotu Apoma na Mary Ann Mweni. Na Mbaraka Apoma na Mafadha Makavoi. Inya Sosi. Susani Kikubi. Glandis Echalo. Pamwe na Messi Junior. Galigosia Kinderuma Masinga Apoma na Ndrukasi Mulunga. Pomas of Kenya. Serafaini Ndunga.

0: ni ambaito FM. Oita lani akela jeika na kujenia ngakela chaile.
1: Oyo nde fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikono itani.
2: Vete, ya mapela, nzoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.
3: Dr. Sweet Peter City Boy, ekutanga asia kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kudhima mwa uonde ni mana mwithu kisia. Na wewe tena wakamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani muzani wito ukamba, eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukuwa miaka muonza na kufikia oyu nguma siya kesi ikila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwa u ndaiita kitumbo. Na niwa mwena wezi itia.

0: Saito FM. Zaungu yokitana lelo.
1: Twisa si ayutia. Amoto nyala yekangalila mwi. Twikite kidhito. Chawuya na mali sioneke. U ni wewe tawawia.
2: Na

0: Light FM wasi wa mukamba wa rock.
1: Twisa siya yutia amoto na alaje kangalila mwi tuikite kithito cha uyana mali sioneke u ni wawe tawawea.

0: them. Bane bomo.
1: Kasi definitely what is ya kune mwati ye. Ila watu mete mwati na umapani.
0: By MM and umaito dayo ito.
2: Sweet Peter City Boy, ekutanga siya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisya na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania na ulani mwuzani witu ukamba eva ukamba kutuita na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambeye kuite na ukua miaka muonza na kufikia oyu nguma siya kesi ikila vandu nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweet Peter City Boy ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau nda iita kitumbo na niwa mwene wize iiti ya ndatumana na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo muthe nya umwe nda wasi ya kesi muyo nundu iseo vitu na matunda tikelu maka na miti ya udheucha na sio kasi ready kutumika kuma India.

kadogo na stylist na nicho kitumi ukwe wandi ukulia ye kilungu takeje kibwenu wa ili endi mundabia hii ako wapi simjui.

mundo moka wakunda kauma aloke balanza. Imagine ewe no suketwe nesa yi ewe ile nesa ni mundo omeonge na wendo isi zoa wanzu isu. Kana ewe ee unakapoa. Nuhu isi niki? Ebi ndazio nde ugarame kie nguwa za mundo moka, kiatu cha mundo moka, apia ranzi ya mundo moka, makeup ya mundo moka, usuisi ya mundo moka, credit kikaenda kwako. Unajua ukimwambia na kapoa, utasikia akikwambia mume wangu ameniambia asante. Mume wangu yani credit chonde kienda kwako. Kwa imagine ona ndoa umeambia sasa yake sio usiku ndoa umeandwezi brasa izi yake kana ai!

0: ni mahutaoma mwemi na makamithi.
1: Kwa masitwa nita wa Wilson Mutinda tuku makamithi ni mutaalamu wa mwemi na umundi nienda kunena na mwemi yulu wa undu wa ilite kubetanga tusuwa tuwa ndawa na madhangu amina kutumia ndawa na undu wa ilite kuikithia munda ake ni muthengu mwemi amina kutumia ndawa si amundani ni wailite kuosa madhangu akathujanesa pamuna tusuwa akathujanesa ni kananda weleti ya wakutusuwa ni kathela na isi oka ingi ayosa musuma ito nanga maima madha anguni na tusubani na jiki edha anguni ya nylon na itwa magutini kwa kanzu nikana suba isu na madha anguasu makana angwe kwanzi elaja elite na vasana.

Idiote iba. Na kwa kutinda netu atinda nesa na tuina mathina. Kidao kumuke dhio kwa ndaya na ndimu ya. Liwendu nubi yeti yeti na atawa mbaithi. Musinja fedhe muthe musembi. Ngokolani kinyambo bucheri mashini.

0: ka u amwa ito makaya kwa asia teke wa manos ya mana idhia ume
1: chaka nyo na mate na malika pajelo makatembue maisha
0: medhi nangaliko sionde medhi na imuwa wazi iya ndukane
1: ni mwikite wala nangali
0: na za motu ano bado zi ibo
1: ngekoko anie na teye
0: Awa hizo muikune ombola muikuna mwono kethi Ni utuma mwondo emena
1: Chanungie ngalama
0: Meazete imano siyo mana
1: Minoho
0: ya mana
1: Namune wajawae Chanungie ngalama
0: Meazene anza na kuomu Meazene wajawae Iya nchukane ziko Ndaya mutuwa anombado ziko
1: Zile tuwe mambasani mutuwe jetuwa
0: Musea kuita kabaki tika zi
1: Ambiki madarao
0: Musea kuita kabaki tika zi
1: Tuwa mbichi
0: Ay kenda

Mbanga lika sa ruilo temetambuoni pamana kijana basika mbazenga Weta woko mwamba ito nani wale di zenaita Wadhi mwende mwende Mwende mwende ya si Ulawi ni wakenda mwamu

0: Mwaveta nese moga yekane ya nguya hapa imu ndota vete siongi. Chabata no kwekane ya. Nabaiso ungwa na mbe. Ndokese ya senye ndi veta siya. Pa imu ndota veta siya.
1: Kwenda kwe malaika shiki wa umie nako.
0: Eze galagalaka sengu ya.
1: Shiki wa umie nako.
0: Pamusi ni wailobi kandikite zamba jeta wanzangi.
1: Umbeta mubakoko.
0: Tashamba boy.
1: Odwe.

Mwalimo Happiness. Mwadhidhu kondo kwetu wa Entei. Keiti Musyoka. Gatika siya kengoti pomona.

Ula mundu imbeza siyake Mbea ni mbetambone Paka kuku Gather zi nyazi anda Pauline Nondua anda kumawaza neki wakini Tile kada na wathi usume chame chambwa ni nindini wa ukomu wa mpaito Ijitawa Ladies Night